little drama called salsa. Ano muna si Siyao, ya sama ko salsa. Amuna yeye, kuma sama ko salsa.